0: The Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: sa mga gamit ko, sa mga gamit na nato mo. Inumin mo ako sa mga gamit ko, sa mga gamit na nato mo.
1: Inumin mo ako sa mga galos ko, sa mga galos na nato mo. Inumin mo ako.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
1: Oo!
0: Tama ang narinig ninyo!
1: Mas pinahaba,
0: mas pinabongga,
1: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
0: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
0: at siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
0: Kaya't huwag palampasin
1: dahil extended na,
0: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
0: mas marami pang chances
1: para maging winner!
0: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
2: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo!
0: Tama ang narinig ninyo! Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
0: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin
1: dahil extended na,
0: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
0: mas marami pang chances
1: para maging winner.
0: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
0: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
2: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
3: Bago po sila makasama sa programa ay katulad din po sila ng ibang pamilya sa taas ng bundok na talagang naghihirap po sa buhay.
4: Ako po si Rodrigo Fugoso, na nakatira po sa Sitio Magarang. Ang buhay ko po ay isang magsasaka po ako. Kami po ang nahirang na huwarang pamilya sa Mimaropa.
5: Dati po talaga, nung panahon na yun, kami po ay hirap na hirap po. Halos wala po kaming sariling bahay.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Banco de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Trip.

0: Spirit FM. Access granted.
1: Ipinababatid sa lahat na ang SFM Sales Corporation ay magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental Mindoro. Ito ay gaganapin simula October 19 hanggang October 24. Para sa kadagdagang impormasyon, makipag-ugnayan kay Harold Bautista sa numerong 0909-5009-927 o kay Rufo Castillo sa numerong 0999-167-0829. Mitsubishi Service Caravan and Maintenance, hatid ng SFM Sales Corporation. Inaanyayahan din kayong bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental.

0: masaya at maayos na buhay ay nagsisimula sa pitong malusog na paraan ng pamumuhay. Una, iwasan ang pag-inom ng alak. Pangalawa, huwag gumamit ng ipinagbabawal na gamot o droga. Pangatlo, huwag manigarilyo. Pang-apat, ugaliing kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng prutas, gulay, pagkaing ugat, mais at iba pang butil. Hinay-hinay lang sa mga matatamis, maaalat at mamantikang pagkain. Panglima, magpa-check up ng blood pressure. Pang-anim, regular na mag-ehersisyo. Pang-pito, iwasan ang tensyon at stress. Paalaala mula sa National Nutrition Council, Promo Nutricom at nang hindi lang ito.
1: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, MIMAROPA, at nang himpilang ito.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Banco de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Squawking. Puso mo'y nangingitim, utak mo'y kaisarap linisim. Ang itim, ang dilim ng diskarte mo sa isipan mong pranim. Ikaw ang mga

0: Premium D3, ang bago!
1: Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective
0: siya. Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Banco de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: D3, ang bago!
1: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis makita ang aking muscles and joints. And I tried the premium D3 at nakawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

mabait sa buhay ko, malabay lumigim na basura kahit mabait. Katotohanan na di ko malamang masarap na buhay din na makamit. Walang magkaradumit, tapos ako lang pala masikura at duro na mura ang naririnig. Sa pagkabilang tayo nga nakakainis, ano nang aking gagawin? Kumapit na sa patalim, sama-sama pumayag, pumasok sa dilim para makamit ang liwanag.

Akala kong demonyo, way ang hell ko na pala nang kawala. Malahimoy tumayo, biglang hampas ng hangin sa kakaibang anyo. Di ko naman maisip bakit mapilit ako't sinusundan. Halina't silipin ang kwento ng katakas.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Shell Z Travel App. Scan, book, pay, as easy as 1, 2, 3. Shell Z Travel App.
1: Bago po sila makasama sa programa ay katulad din po sila ng ibang pamilya sa taas ng bundok na talagang naghihirap po sa buhay.
2: Ako po si Rodrigo Fugoso na nakatira po sa Sitio Magarang. Ang buhay ko po ay isang magsasaka po ako. Kami po ang nahirang na huwarang pamilya sa Mimaropa.
3: Dati po talaga, nung panahon na yun, kami po ay hirap na hirap po. Halos wala po kaming sariling bahay.
4: Su Ramirez po, baka manalo ka! Sa Ginuma na, Hinebra na!
5: Just Analo promo na!
4: May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
6: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
7: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Seth Manalo!
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash-ali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Hinebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.
11: J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
12: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating grand raffle draw sa June 8, 2027.
13: No return, no exchange? Bawal yan. Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at ng himpilang ito.

0: Life Drugs. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay, as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Bago po sila makasama sa programa ay katulad din po sila ng ibang pamilya sa taas ng bundok na talagang naghihirap po sa buhay.
2: Ako po si Rodrigo Fugoso na nakatira po sa Sitio Magarang. Ang buhay ko po ay isang magsasaka po ako. Kami po ang nahirang na huwarang pamilya sa Mimaropa.
3: Dati po talaga, nung panahon na yun, kami po ay hirap na hirap po. Halos wala po kaming sariling bahay.
4: Su Ramirez po, baka manalo ka! Sa Ginuma na, Ginebra na!
5: Ginsa na, no promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
7: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa chance manalo!
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores or sa salesmen nationwide.
5: Cashali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.
11: J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One tap box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One tap box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One tap box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One tap box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
12: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
13: No return, no exchange? Bawal yan. Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at ng himpilang ito.

0: Sa kabundukan ng Occidental Mindoro, matatagpuan ang pamilyang patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay.
1: Ako po si Michelle Anantaran, munisipaling ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na kasalukuyang naka-assign sa bayan ng Magsaysay, na kung saan dito po naninirahan ang hinirang na Warang Pantawid Pamilya 2025.
2: Ipinababatid sa lahat na ang SFM Sales Corporation ay magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental Mindoro. Ito ay gaganapin simula October 19 hanggang October 24. Para sa kanagdagang impormasyon, makipag-ugnayan kay Harold Bautista sa numerong 0909-5009-927 o kay Rufo Castillo sa numerong 0999-167-0829. Mitsubishi Service Caravan and Maintenance, hatid ng SFM Sales Corporation. Inaanyayahan din kayong bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental Mindoro.
3: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at ng himpilang ito.

0: Is it good?
1: Yeah, I'm keeping that.
0: No, you never. No.

0: 104.1 Spirit FM, the city's best. Best.
1: You came at a bad time.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: Premium D3, ang bago!
1: Ako si Carla, hirap akong humigat. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4. Napakadaling sumali, ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali!
1: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
2: Ipinababatid sa lahat na ang SFM Sales Corporation ay magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental Mindoro. Ito ay gaganapin simula October 19 hanggang October 24. Para sa kadagdagang impormasyon, makipag-ugnayan kay Harold Bautista sa numerong 0909-5009-927 o kay Rufo Castillo sa numerong 0999-167-0829. Mitsubishi Service Caravan and Maintenance, hatid ng SFM Sales Corporation. Inaanyayahan din kayong bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental Mindoro.
3: Su Ramirez po, baka manalo ka! Sa Ginuma na, Hinebra na!
4: Just Analo promo na!
3: May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
5: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
7: para sa Seth Manalo!
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cashali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
2: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Hinebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.

0: Life Drugs, kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Kmart Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Premal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali.
1: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.

ulit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: prizes ng ipamimigay.
1: Bumili ng Inebra San Miguel and other participating products.
2: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
3: para sa chance manalo.
1: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores or sa salesmen nationwide.
0: Kasyali na!
4: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
5: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.
6: Ipinababatid sa lahat na ang SFM Sales Corporation ay magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental Mindoro. Ito ay gaganapin simula October 19 hanggang October 24. Para sa kadagdagang impormasyon, makipag-ugnayan kay Harold Bautista sa numerong 0909-5009-927 o kay Rufo Castillo sa numerong 0999-167-0829. Mitsubishi Service Caravan and Maintenance, hatid ng SFM Sales Corporation. Bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental Mindoro.
7: Premium D3, ang bago!
8: Ang laki talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
7: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika!
9: Ang kaligayahan ng pamilya ay nagsisimula sa wastong pangangalaga ng sanggol habang nasa sinapupunan ng kanyang ina. Kaya't mga nanay, habang ipinagbubuntis pa lamang si baby, ay siguruhing ligtas ang kalusugan mo at ng iyong sanggol. Huwag ipagsapalaran ang buhay ninyong mag-ina. Bumisita agad sa health center upang maalagaan ka ng registered midwife sa panahon ng iyong pagbubuntis. At upang masiguro na ligtas ang iyong panganganak, pinapayuhan ang mga inang nagdadalang tao na mga sa mga ospital, lying-in clinic, rural health unit o barangay health station sa inyong lugar. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, promo Nutricom at nang himpilang ito.
10: Nakikitira lang po kami sa kubo, malit na kubo. Yung hanap buhay po namin ay pagnanami. Dahil wala pa po kaming lupa na sinasaka. Wala po talaga ang pamilya namin, walang makain, tapos nagpapaaral ng bata.
11: Ako po nung elementary, bali yung binabaon po namin dati eh. Naranasan po talaga namin nakamuting kahoy lang po, ganun saging.
7: Premium D3, ang bago!
8: Ang laki talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
7: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika!

Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
1: sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, nalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroon na ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nanuluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagbabatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Ang mga misteryo ng luwalhati. Ang unang misteryo ng luwalhati ay ang pagkabuhay na muli ni Jesus. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig upang lagi silang gabayan ng banal na espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
2: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
2: at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, manalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
3: Ang ikaluwang misteryo ng Luwalhati ay ang pag-akyat sa langit. Iniaalay po natin ang ikaluwang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
2: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso. Alagyan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
3: Ang ikatlong misteryo ng Luwalhati ay ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga apostoles kasama ng Mahal na Birhen. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
2: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at ibigyan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
3: Ang ikaapat na misteryo ng Luwalhati ay ang pag-aakyat sa langit sa Mahal na Birheng Maria, kaluluwa at katawan. Iniaalay po natin ang ikaapat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
2: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara nauna, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa amang mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
3: Ang ikalimang misteryo ng Luwalhati ay ang pagpuputong ng korona sa Mahal na Birhen bilang reyna ng langit at lupa. Iniaalay po natin ang ikalimang misteryo.

0: Sala sa amin. Natuwa mo kaming ipaintulong sa tukso at ipagaya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
0: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
1: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Aba po, Santa Maria Reina, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak na Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
1: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
2: na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.
1: Manalangin tayo.
2: Diyos at Panginoon namin, na ang buktong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Maria Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga

0: Panginoon, kundi naman mga kamtan namin, ang mga kagalingang ipinangako sa amin, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin, na kasama mo at ng Espiritu Santo, nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen.
1: Sumati nawa ang tulong ng may kapal.
0: Siya nawa.
1: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
0: Siya nawa.
1: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
0: Siya nawa.
1: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayong muli bukas at muli po namin ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po natin kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
0: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simpul po.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

甘い。

0: just like
1: bye-bye.

0: Best choice.
1: Premium D3, ang bago.
2: Ang laki talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Spirit FM. Access granted.
1: Insurance na hinahanap mo. Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. We provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
2: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
3: Masaya at maayos na buhay ay nagsisimula sa pitong malusog na paraan ng pamumuhay. Una, iwasan ang pag-inom ng alak. Pangalawa, huwag gumamit ng ipinagbabawal na gamot o droga. Pangatlo, huwag manigarilyo. Pang-apat, ugaliing kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng prutas, gulay, pagkaing ugat, mais at iba pang butil. Hinay-hinay lang sa mga matatamis, maaalat at mamantikang pagkain. Panglima, magpa-check up ng blood pressure. Pang-anim, regular na mag-ehersisyo. Pang-pito, iwasan ang tensyon at stress. Paalaala mula sa National Nutrition Council, promo Nutricom at nang hindi lang ito.
4: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at nang himpilang ito.

0: Bongga at Kalusugan. Coming up next.
1: Kasangga at Kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan! Pakinggan!
2: Kasangga at Kalusugan, patungo sa responsabling mamamayan!
3: Oras na para madiskubre mo ang kapeng tunay na masarap, mabisa, sustansya at may health benefits pa. Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
4: Mababakal sa mga butika, groceries at sari-sari stores sa indong lugar.
3: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika, groceries at sari-sari stores sa inyong lugar.
1: Sumasa-impapawid ang programang Kasangga at Kalusugan.

Sumasa in papawid ang programang Kasangga at Kalusugan. Si Kasanggang MG Mark Amonias, isang akreditado ng kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang inyong makakasama sa programang Kasangga at Kalusugan.

Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga sa ating mga taga-subaybay. Dito naman sa programang Kasangkat Kalusugan, siyempre good morning sa ating mga minamahal na mga suki. Welcome mga parents kong minamahal. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na ang umaga natin mga parents kong nakikinig saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas, ha? Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na tayo lahat na malusog na umaga sa ating mga tagapakinig? Dito naman sa bahagi nito ng Calabarzon area, may Marupa. Ito sa bahagi ng Kabikulan, Kabisayaan, siyempre sa Kalakhang, Maynila. At ito po namang lugar ng Central Luzon at Kalakhang North Luzon. Malusog na umaga po sa ating mga nanay at tatay na nakikinig ngayon. Sa ating mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga minamahal na mga lolo at mga lola. Sa lahat po ng senior.

Yang nagugutom mga parents kong minamahal, ha? Dapat kumain ng tama sa umaga. Bawal daw mag-skip, ha? Sapagkat ang sugar po ay bumababa, mga parents kong minamahal. Huwag daw nating masyadong pababain, mga parents ko, ha? Delikado raw po yun. Kaya dapat nakamaintain lang tayo sa 100 plus, ha? Pag diabetic kasi mga parents kong minamahal, mga ano yan, mga 110, 130, yan. Yung iba naman 150. Huwag na nating paratingin ng 200 plus to 300 plus. Delikado na po yun. Sapagkat ayon sa mga eksperto na mga doktor, yan po ay sumisira, ha, sa ating parte ng katawan. Lalo po yung mga sensitibong organ po natin, mga parents ko, ano? At yung pagtaas din ng presyon ng dugo, delikado rin po yan, mga parents ko, ano? Kaya kung tayo po ay may reseta ng doktor, yan po ay inumin po natin bilang maintenance, sapagkat delikado rin po naman na kapag tumaas ang ating presyon, ay naku, mga parents ko, ha, huwag na nating gawin yun, ha, huwag na nating hayaan. Ang mga doktor po natin laging nag-aabiso na kailangan po lagi nating i-monitor yung ating blood pressure sa pamagitan ng ano nga ang ginagamit na pang ano, pang presyon ng dugo, ano, parang dalawang klase na ngayon, na digital at saka yung ano, yung pinipiga, ano, yun ang manual kung tawagin natin, pero kalimitan po nakikita ko digital na, eh. So, mas accurate yata kapag ka po yung pinipiga-pigahan, eh. Yung po kasing digital, minsan pag hindi natin alam, mahina na pala yung battery, parang hindi accurate. Pero malimit na rin ko nakikita ang gumagamit ng digital yung ibang mga nurse na nag-pipression po, mga parents ko. Ano? Ingat-ingat po tayo, ha, mga kasangga. At mahirap po talaga kapag tayo po ay tinamaan ng high blood, yung hypertension at saka itong diabetes. Lagi pong magkaulam yan, eh. Ang hirap, ano. So dapat po tayo lagi mag-ingat kapag mayroon na tayong karamdaman. At tayo po ay hahaba ang buhay, mga parents kong minamahal, kung lagi po nating aalagaan yung ating kalusugan in case po na tayo po ay na-diagnose na ng ilang mga sakit na pwede pong lumala, ha? Yun lang po yun, mga parents ko. Huwag kayong kumumaganda raw ang pakiramdam, ay relax na relax. Hindi po ganun, ha? Minsan walang sintomas po yan. Kaya dapat lagi nating imino-monitor yung sabi nga blood pressure at yung ating blood sugar, mga parents kong minamahal. Para naman sa ganun, malaman natin kung sakalit kakaiba, ay di siyempre at least merong gamot po tayo agad na pwedeng maging solusyon. Tumarin po natin, mga parents ko. Yan po naman ay mga nire-resita ng doktor, eh. So sa ating lahat na mga nakikinig saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas, good morning sa ating mga kasangga. Good morning sa mga taga Infanta, Pulilio area tayo po'y napapakinggan. Dito po sa may Alabat Island, sa bahaging tapat ng Atimunan. At itong lugar ng Masbate Province, Romblon, yan. At itong lugar po ng Marinduque, Palawan. Sa lahat po ng mga taga Mindoro Province, good morning po. Malusog na umaga. Siyempre sa mga taga Batangas Province, kumusta na tayong lahat? Huwag nating kalilimutan ang mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Yan po yung mga kape sa umaga na pwede po mga tulong sa ating kalusugan sa pamagitan ng mga herbal extract. Nakakaiwas po tayo sa kaping mataas sa caffeine content, kundi nakikinabang po talaga tayo sa mataas na sangkap ng ating mga herbal extract tulad ng Agaricus blathimoryl mushroom, Panax ginseng at Spirulina at maraming iba pa.
Sa mga produkto po natin, napakaraming ingredients, kaya nakatitiyak po tayo. Ano? Ang pagbili po natin yan ay hindi masasayang yung ating pera, sapagkat tunay namang malaki ang itutulong sa ating kalusugan, at hindi naman basta inilabas yan nang hindi pinag-aralan ng husto. Ano? Bago naman yan irehistro sa Food and Drug Administration at ma-certify naman ng halal, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya sa ating lahat, good morning everyone, malusog na umaga! Welcome sa ating program.

programa. At may numero po tayo para sa ating mga tagapakinig, 0918-277-7888. Salamat po sa mga nagmiminsahe sa atin. Nawa po kayo maging malusog. Hani, si Tatay Nuli Lugda talaga namang araw-araw po siyang nagmiminsahe sa atin. Siya po ay patuloy na nagkakape ng Mark Cafe. Yan na raw yung kanyang kapiin habang buhay. Sapagkat siya naman daw ay talaga nagkakape. Nung matuklasan nga po yung ating produktong Mark Cafe, yun na po siyempre ang kanyang kinakape. Marami po nagpaparating ng ganyang mga mensahe sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Antabayanan nga pala natin ha. Yung pong ating todo panalo at magka-premium raffle promo, yan po'y tuloy-tuloy, mga parents ko. Ano? Pagdating po ng June 8 ng 2027, yan po ay ira-raffle na. Hindi po yan pwedeng hindi i-raffle. Ano? Tayo lang po ay naghingi ng extension sa Food and Drug Administration sapagkat unang-una, dumanas po sa taghirap yung ating mga kababayan kaya hindi po nakapag-entry sila. Kumbaga, binigyan po natin ng pagkakataon sila ay makapag-entry dito sa ating paraffle, ang todo panalo at magka-premium raffle promo. Dito po naman sa Kasanggat Kalusugan, may mga plano po tayo para sa ating mga tagapakinig. Ano? At baka tayo'y mayroong inaayos lamang at ihanda po ninyo ang inyong telepono, ha? At maaaring tayo'y makapagbigay ng biyaya sa ating mga tagapakinig na talaga namang walang sawang nakikinig sa ating programa. Kaya aralin po natin yung mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. May mga tanong po diyan para sa inyo, ha? At swertihan din naman, siyempre, kung kayo ay sasagot at tama sa mga tanong, ay di yun, mga parents kong minamahal, maaaring every Friday, ano po, ay pwedeng malaman po kung sino po ang mapalad na tatanggap ng papremyo ng inyong lingkod na si Kasanggang Indio Mark Camuñas. Ang tabayanan po ninyo, inaayos lang natin, ha? Yan po ay para sa inyo. Sabi nga nung mga nagme-message sa akin ay Kasanggang Indio Mark, pahingi naman po ng kape, ha? Palibre naman po ng Mark Cafe. Talaga namang yan po ay ginagawa kong maintenance sa buhay ko. Kaso, nung mawalan po ng hanap buhay ay talaga namang hindi man lang po makabili ng Mark Cafe. Yun ang nakakalungkot. Hani, talagang gustong-gusto ng Mark Cafe eh. So, wag ho kayong mag-alala, mga parents ko. Gagawa tayo ng paraan dyan, ha? Di man ko kayo mabigyan ng Mark Cafe na hinihiling po natin, mabigyan ko kayo ng pambili ng Mark Cafe. Yehey! Maganda po yun, ha? Basta kung talagad kayo ay nakikinig sa ating programa Kasanggat Kalusugan, abangan po natin yan, ha? So good morning sa atin lahat, malusog na umaga, welcome sa ating programa. At ako po naman ang inyong lingkod sa umagang ito, walang iba kundi si Kasanggang Indio Mark Camuñas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.

0: na, galing. Wala na.
1: Mabibili na ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix sa pinakamalapit na groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar.
2: Balikan natin si Kasanggang Engie Mark Camonias sa programang Kasangga at Kalusugan.

Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta na po tayong lahat? Mag-ingat po yung mga bumabiyahe ngayon, ha? Yung mga nagmamaniho ngayon, mag-ingat, huwag masyadong mag-overtake para laging safe po tayo. Mas mahirap kapag tayo na-involve sa aksidente. Abala na magastos pa mga parents ko, ha? Kaya magbaon din naman ng sansako, dalawang sakong pasinsya para sa mga pasaway. Marami po niyan mga parents kong minamahal, ha? Maraming pasaway. Kaya nag-aaway-away, ha? Balik po tayo mga parents ko. Alam nyo, para sa kabatiran ng ating mga kasangga, kung bakit may programa Kasanggat Kalusugan, atin pong palaging ipinakikilala yung ating mahuhusay na produkto. Ano? Narito po ang produktong GN Gandang Natural Herbal Soap, ang napakahusay na herbal soap ng ating mga kasangga. Magandang gamiting sabon, tatlong klase po yan, export quality. Mayroong hinog na papaya, green papaya at mayroong germ fighting action. Yan po naman ang Gandang Natural Herbal Soap, mga parents kong minamahalan eh. Tapos meron tayo Mark Up Capsule Food Supplement with Sopalmeto para sa ating mga kalalakihan at kababaihan. At meron tayong talaga namang nagkakabusan pa rin ang ating Mark C. Ito po yung ating purong vitamin C. Yung may zinc na po yan mga parents kong minamahal. May kakayanang magsaayos ng ating panlasa. May kakayanang magsaayos ng ating pangamoy. Halimbawa, galing tayo sa trangkaso, dapat ang tinutumar natin yung Mark C sapagkat may with zinc na yan, mga parents kong minamahal. Kaya ito po na may subok na yung ating Mark C Vitamin C Plus Zinc. Then, para naman sa naghahanap ng pampalasa ng kanilang tsaa, pampalasa ng kanilang nilagang luya, narito po naman ang Mark Stevia Alternative Sweetener. Zero calories, mga parents ko. Ito na yung gamitin natin palagi. Magsanay na po tayo, mga parents ko, na gumamit ng Mark Stevia. Meron naman tayo dyan sa merkado eh, mag-TikTok ha, dyan sa may Shopee Lazada. Hanapin natin Mark Stevia mga parents ko, produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Next, meron po tayong Mark Capsule Herbal Food Supplement. Ito po naman yung may 12 ingredients at pinagsama-samang malulupit nga ika ng mga herbal extract na piling-pili bago po pagsama-samahin. Sapagkat gusto ng company yung lahat ng herbal extract na ihahalo o herbal plants ay may kanya-kanyang tulong para makapagpagaling sa ating mga parents. Ha? Yung po bagang mga benepisyong hinahanap po natin, nariyan na po sa ating Mark Capsule Herbal Food Supplement. Ano po? Dito naman sa isa pa natin produkto, ilang produkto ito. Balis yan po yung produkto natin ngayon eh. So mayroon tayong Mark Juice, ang purong extract ng prutas, ano po. Ito po yung Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, ano. Maganda po itong Mark Juice mga parents kong minamahal. Hindi ito yung ordinaryong juice lamang na mabibili natin sa merkado, ha. Ito pong juice na ito ay laging may tungkulin para sa ating pangatawan para po tayo'y matulungan maging malusog. Umiinom kayo ng juice na talaga namang puro at may pakinabang sa ating pangatawan. Hindi masasayang yung pera ni nanay, ano. Then ito po naman na talaga namang sikat sa merkado lalo sa Kabikulan, ang Mark Coffee 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Halos naman po sa mga probinsya, ito pong ating brown rice coffee ay talaga po namang tinatangkilik ng ating mga parents sapagkat ito yung kaping may bigas na extract mga parents ko. Ano? Yung bran at germ, ha? Yung pong balat ng bigas at yung pong germ, yung nasa may dulong tinutubuan ng palay kapag may hawak kayong isang pirasong bigas. Isipin nyo, tumutubo dun, ibig sabihin talagang masustansya. Ano po? So may mga ginagawang proseso lamang para makuha po natin yung extract po niya. Hindi kasama yung kabuuan ng bigas sapagkat lulutang yan sa ating kape. Ano?
So extract po yan na sinamahan ng iba't ibang mga herbal plants, so herbal extract, mga parents kong minamahal. Then meron tayong ito yung Marchoco, ito yung masarap eh, ha? Para sa mga mahilig sa inumin tsokolate, maging bata, matanda, pwedeng uminom ng ating Marchoco. Ito ay may mga herbal extract din, mga parents ko, ano? Talagang puro malulusog yung ating products, ano? Then Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ang kaping masarap, mga parents kong minamahal, sapagkat napakaganda po ng kanyang ingredients. Ang ganda ng kombinasyon, nakapagpapalakas ng immune system ng ating katawan sa pamagitan ng edible na mushroom, panax ginseng at spirulina, mga parents kong minamahal. Yan po, mga kasangga. Alam nyo, ang ating mga kasanggang nagpapatotoo dito sa ating mga produkto, lalo po yung tungkol sa ating produktong Mark Cafe, yung 5-in-1 Plus 1, Mark Choco, at Mark Cafe with Brown Rice Extract, ay sadya namang para sa kanila, ang mga produkto natin ay legit. At saka isa pa talaga namang marami nang natulungan na mga parents natin na since 2011 nang lumabas ang Kaping My Herbs, abay hanggang ngayon buhay pa sila. Sabi nung isang parents natin, alam nyo kasanggang Jimar, baka wala na ako kung nagkataong walang Mark Cafe, sapagkat nung panahon ng COVID-19 ay talagang ito yung nakapagpalakas sa akin, kaya ako'y nakalaban, ha, dyan sa COVID-19. Hanggang ngayon ay buhay na buhay yung ating mga magkakape. Simula po noong 2011 na na-meet ko na po sila, medyo may edad na, pero ngayon napakalilino pa ng kanilang kaisipan at talaga namang nagpaparating pa rin ng mensahe kay kasanggang Injimar Camunyas. Maraming salamat po sa inyo, ha, at malusog na umaga. Pakinggan natin ang patotoo ng ating mga parents na kumukonsumo ng ating mga produkto ng Jemar Herbs Incorporated.

0: Ano po ang iyong pangalan, ma'am? Edad, ata, taga saan po tayo dito sa Bicol Region?
1: Imelda Nonsol Dimaano, 47 years old, taga Balogo, Sorsogon City.
0: Ano po sa mga produkto ng GMR Herbs Incorporated ang inyo pong kinukonsumo at gaano po kagaling ito para sa inyo? Sige po, ma'am, ikwento niyo po sa amin.
1: Kasi po dati, yun na po talaga ang ginagamit namin, yung markafe po. Apat po kami, yung dalawa kong anak, saka yung yumao kong asawa. Yung nagamit po kami noon, malakas po sa katawan. Tapos nakakatulog kami ng minding, ganun. Nababawasan yung mga stress. Maganda talaga, sir. Maganda talaga po yung markafe. Kasi sir, nagtatrabaho baga ako sa isang supermarket. Tapos pag may bumibili po, naghahanap ng ganong kape, tinuturo ko kasi mayroon na po kaming binibenta.
0: Sa atin naman po mga kasangga dito sa Sorsogon City na hindi pa nakakasubok uminom ng ating produkto, ano po ang nais niyong sabihin sa kanila?
1: Ma-advise ko lang sa kanila, subukan nila yung markafe kasi maganda talaga sa katawan, sa kalusugan.
0: At nakasama nga po natin sa Himpapawid si kasanggang Imelda Dimaano ng Sorsogon City na natulungan po ng ating produktong Markafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. At hindi lang po siya, buong pamilya niya po ang kumukonsumo sa pang-araw-araw. At available po ang Markafe 5-in-1 plus 1 coffee mix at mga produkto ng GMR Herbs Incorporated sa mga drugstores and pharmacy. Dito po yan sa Sorsogon City.
2: Si Ma'am Eva M. Cara at ang kanyang mahal na asawa nawala ang kanilang pagkahapon. Pakinggan natin siya.
3: Ako po si Eva M. Cara ng Purok Dos, Barangay Makatbong, Kabanatuan City. Ako po ay nag-take ng Markafe Brown Rice. Malaki po ang naitulong sa akin. Sa inyo po na nagkakape, take nyo po yung Markafe Brown Rice. Malaki po maitutulong sa inyong pangangatawan. Kagaya ko po ay laging nag-take umaga't hapon. Saka hindi po kami nahahapo. Marami nga po kami na-take na mga food supplement. Kaya lang po, mas pinili na po namin kasi yung umaga po kasi pag nagkakape po kami ng mister ko, nakikinig po kami talaga dyan sa inyo.
2: Yung feeling na laging kumakaba ang dibdib, subalit na ibsan nang uminom ng Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink.
4: Ako po si Beverly Aumentado, dito po sa Barangay Amolongin, Intanta, Quezon. 35 years old po. Kadalasan po, parang may kaba-kaba sa dibdib. Naalis po siya, tapos yung anak pong sir ay hirap po sa pagdumi, yung pong hindi regular po yung kanyang bowel movement. Yung pong uminom na iyon ay naging regular po at saka po nadali na po yan dumumi. Simula po nung kami uminom na ng magchoko, mabilis pong nanumbalik yung aking dating lakas ng pangangatawan. Inaanyayahan ko po ang lahat ng mga taga dito po sa aming Santa Quezon na kayo po ay kumonsumo ng Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. At talaga pong ito po malaki ang naitulong sa ating pangangatawan.
2: Ang Mark Choco 9-in-1 plus 1 with Stevia chocolate drink mix ay mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries at supermarkets dito sa ating lugar.

ating laging binabanggit sa programa Kasangkat Kalusugan, ang ating namang Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Yan. Dapat po mga kasangga, yung mga binili nating produkto ng GMR Herbs Incorporated, lalo po yung ating produktong Mark Cafe, Mark Choco, Mark Cafe with Brown Rice Extract, ito pong binili natin na Mark Juice, itong Mark Stevia, and then Gandang Natural, yung ating Mark C, Vitamin C Plus Zinc, Mark Capsule, Mark Up Capsule. Huwag po nating itapon yung ating pinagbalatan mga parents ko. Ano, isali po natin yan. Ang gagawin lang po natin, kumuha kayo ng puting papel, ilagay sa sobre kung kailangan pong ilagay, at isama po yung mga pinagbalatan ng ating produkto. Ang isusulat po sa puting papel, nakasama yung entry, ay yung ating promo title. Ang promo title, GMR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Complete name, complete address, mobile number, number ng inyong binibilhang tindahan, tapos pirmahan po natin. Yun, entry na po yun mga parents ko. Ano? Kailangan lang nating maglagay ng dalawang blister pack ng Mark C. Pwede po sa sobre yun, ha, yung blister pack, yung sinasabi nilang banig. Ha, dalawang banig ng Mark C Vitamin C Plus Zinc, dalawang banig ng Mark Capsule, isang entry na rin po yun. Isang banig ng Mark Up Capsule, isang entry. Yun na po yung may kasamang papel sa sobre. Ano po, at walang pagsusulatan doon eh. Pero kapag yan po ay Mark Cafe, ay yung takip po nung box, yun po ang ating susulatan ng tinatawag na promo title at kompletong details ng mga nag-entry. Ano po? Tapos yung Mark Choco, yun din, takip ng kahon. Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice, isang top box. Yun po yung takip, ha. Yung Mark Juice, takip din po mga parents ko. Tapos yung Mark Stevia, isang yung pong kahon na yun, yun, yung puno may maliit eh. Bukahin po natin yun. Yun ang ating sulatan ng promo title. Then, yung whole box din naman ng Gandang Natural, any variant. Yan, isang entry po yan sa dalawang box po, ha. Yun, isang entry sa dalawang box. Whole box po, mga parents ko, yung buo, ha. Yun po, maniwala kayo at talagang sure na po ito. Ang deadline po ng submission ay sa ano pa? March 30, 2027. Tapos ang raffle ay June 8, 2027. Ano po? Naka-live po yan mga parents kong minamahal sa Facebook page ng Mark Cafe Official, GMR Herbs Incorporated. Alauna po yan ng hapon onward sa Queen Margaret Hotel, Barangay Dumuit, Lucena City. Ayun, mag-aanyaya po tayo ng ating mga kasangga. At siguro atin pong bigyan ng kasiyahan yung mga parating. Ano po? Ha? Mga kasangga natin sa Bicol, Batangas, itong lugar ng Calabarzon area, Memaropa, yan, Kamaynilaan. Pwede kayong pumunta sa ating raffle draw. Ano? Yan po naman ay lagi nating i-announce. Ano po? Yun, maganda. Ha? Makikita-kita tayo mga kasangga. Promise. Ha? Masisiyahan po tayo dito mga kasangga. Ano? Sana po ang dumating ang siyang manalo. Yung dumating. Swertihan din po ito mga parents kong minamahal. Pero marami namang mananalo. Sana kayo isa sa manalo. Ano po? So yun po mga parents kong minamahal. Todo Panalo at Magka-Premio